ezi onye nke m ụtụtụ ọma ịbọla chi ịgbapela kedu ka ị mere ihe ọkwala ị na-ahụkwara nke ọma n'ụtaka ahụ ịhụkwara oyi nke so ya n'azụ wee bịa ihe ndị a bụchi ihe niile na-agwa gị na nke ọbụla oge ya ruru oge a na-eme mana si ndị okwu mmadụ ma ezinụkara m nụka nakwa ndị ngwa ibe m ndị nke maara ihe a na-akọ ọ dịrịla anyị niile na mmenụla mana si ndị nke anyị na steeti imo unu emela nwụchuo ole mkpiri isochi ụmụnne ochi asị m unu bakwara mana si ebreba na ọhaọfịa asị unu ka o otaka ahụ isiukwu atọ ndewonu igbere item nakwa ịlaị asị m unu jọkwa awo mana asị ndị nke anyị na ụmụahịa ma mmanụo

0: hola chie isala chi hola adima ka njo ndi anakwa aka ka ha kupuru gi onye nege nti na mbututu a aka chapuru ihu maka na ai kariri ugwu ikotara no ebe me kariri ugwu ikotara o bada de nwa ore bi mo enu ta ka ho ka mkufukwara munye ma aka na mbututu ihu ndị a na-akọ aka oruru n'oge nke nwunye m na-akwụsị ịkpa aka kụwa aka ngwa ngwa akọ n'akwụkwọ ebe a kụwa aka ọdịmma anya zochiela na mgbe ụtụtụ a n'oge ihe omume na Bolachi nke taa cheta na onye na n'olu ya bụ m Clinton Obidaya nwoke dị ọra mma ambassador of peace gbaa gburugburu mba ụwa ewezụga mba abụọ ma bụrụ prince nke kwuru na nke onwe ya ji mkpara ụlọ ọcha ebe ndị ọzọ ji nke ọla edo prince of enyimba empire gbam solutely anyị azọchiela anyị awụchiela mana anyị mara tuli ụra n'ụtụtụ taa mụnwa aga ebe m gara ka m chichaa ọnụ chichaa pụta mechaa ihe niile bịa pụta n'ebe a na-anabata ndị ọbịa n'ime ụlọ m nwunye m ewere ụkwụ kụgbawara m amanụ m ihe mere nọ nwaanyị Istanbul ka ihe mere nọ ka gị mere amam ikwekwara m ekele ụtụtụ taa gagodi n'ihu abụọla m chi o ndewo
1: igbo mere nzem ụzọ unu abụọla chikere ka unu mere ihe maka nụ nọ nke ọma mana maazị ewerela okwu n'ụka kpị nọ dis mana eji m alaik ihe nkwala ka mmụọ am eva redi ọwụ ịkpakwara m aka ịkpakwara m aka adị m ejikere maka okwu n'ụka
0: nne
1: m si ọka mmanya mma bie ya jọjọ bie dada ọdụ m ga anọ n'ọkụ ụlọ ana m ugbu ahịa na ọkwụrụ nwe m ga evuru ụwara bịa gosi m ọha wekwụrụ ụkwụ tụkọ ido ọbala efuna m tụkọtara ụkwụ gbaga gụghachila abụ mere m kwụ tụkọta ụkwụ ngakwanye na oke ma tụkọta ụkwụ na ma na m oke nwanyị nnechi anọ ọdụ abụ m fụ ma tụkọta ụkwụ ugbu ahịa na mmeri ọdị finyere m ugbu ahịa na m tụkọtara ụkwụ ọdị finyere m ọ nọchiri ụzọ nga ahịa na ọdụ abaghị
0: amana
1: m oke ha imere gị kwere achụla ọhapụla na nhafụrụ ugbu ahịa na iwere ọkụ tụkọta bara ọ bụ ka nwaanyị nnechi anọ ụmụ oke nna wele okwu gbasasịa ma ndị dị nabala keke ewere okwuwe mepe mana ọkụkọ ala aga ịfụ afọ mmara aga ịfụ ụzọ nọrọ ọdụla keke wesaka chiga niile
0: nna
1: ọ bụ okela nwaanyị nnechi anọ ọ bụ okela nwaanyị nnechi anọ ya nna ya tụkọta ụkwụ ya lọma
0: nọma
1: ndụ nke bụla ịfụ na ọmụmụ ha ọtụkọta ụkwụ ịgara ịga ime gị ịgafele ka ihe otu ohe ịgara nga esi nkọ ịgaghị lokwe ma agwa wee isi nkọ
0: pụọlenuzuele nwaanyị Istanbul mbara ebe m gara ichi eze chikichikichikichiki ịnụ mgbe m nọ na-echi eze
1: na-asị
0: nwunye m ọga n'iteta ugbo a bịa shito ụmụ ihe ndị nke ekwesịrị iri eri mana gị bịa pụta ebe a were ụkwụ bịa dore m afụwao alụmalụ dịkwa na ezigbo ụtọ nwaanyị Istanbul
1: ọ bụ na m elu onye gịlala bụ ndị na mma
0: onye gịlala bụ
1: onye nwetara ya na abịa bụla alụmalụ dị mma
0: otu a m lere gị
1: ugbu a ị ga alụọ ndị dị blood of Jesus gamala nga lara
0: otu a m lere gị ugbu a bịa lụta
1: ịhụ
0: na iji ụwa dịla mma
1: edewọfụ ọ bụ gịbụ onye m lụrụ m nga niile akwụkwara bela na m eriele ego niile ha ọgwụ
0: onwe nke iriele mana m ka na-achọ otu m si akpatachi ego nwaanyị Istanbul nwere ihe m si na anyị ga-eleba anya taa aka m aka m agaghị eru ebe kedụkwanụ nke bụ nwaanyị shiri nwoke nri uchichi nri anyasị nwoke mmadụ gacha ọkụlọ jere ma iri oyele ya bụrụ na nwaanyị ka nọ n'ime usekwu akwakpo kwakpụrụ iri ihe ebeghị nwoke nwere ike sacha ahụ ị na-ejebekwa gị nwoke aba ụlọ hie ụra mgbe ị ga-akpọta ya bụ mgbe ụra na-apajuwele ya n'anya maka na ihe awụcha otu n'ime ihe ị na-emekarị m mgbe ọbụla m lọduru ya wụrụ da ishiere m iri anyasị ya nwaanyị Istanbul ama m ọtụtụ ihe nwere ike si na ọwụ ya bụ isi ihe na-akpata ya nke ọzọ abụkwara na iri anyasị ndebe anya ọ dị mma nwaanyị chiri di ya iri anyasị nwoke nwere ike ọ gara ahịa maọbụ ọ gara ọrụ ya lọta na azụ oge cherekwanụ si ugbu a mladu ha nwunye m echichalani ịma m nwere ndị ọ na-ewela ahụ
1: uchekwanụ ka m landị ya mụwa oge Di mu gọrun ba gọrun o mu ofodo o mu ke na kada lo ngwa ngwa karia lezave
0: karia o
1: mu ke na ka lo ngwa ngwa karia o mu nwa yin n'oro ga ahu ke nwoke agbasala onu lota lota n'ulo hu na o naani ya no n'ulo o maka lo bego lakwo o nwere ke nwanyi ara ahia kporo ma aga kporo ma ka n'ulo akwo kporo ha ga n'ulo ahia ni ha ri heri ele anya sa ahia ihe n'okwa n'eli ya n'ere ahia o nna nwoke my own experience ịga-anọkwa nwaanyị abakwa n'ime ahịa ọ ga-azụ ọgọ ya ga-azụ ọkwụrụ ya na-akpagharị kerere furu efu ya kwara mgba nri niile lọ n'ụlọ ahịa lọta ụfọdụ emeela nke na ha na nasịn na shọp esi ofe ta ha larụ ha erie ihe naụ nwoke kechara ọnụ lọta hụ na o nwere ike n'usekwu efere dị ureghure adịghị onye mere ozi ụlọ naanị ya nwoke a gachara bata hụ na nwunye alọbeghị ya nwere ike ya bara jus nwụọ were biskiti taa ma were snas nwunye bekwere bek tacha tụkwasị ụkwụ ha bụ efere ahụ na sink ya dịrị ire uwe nwunye alọ
0: bịanụ
1: nwaanyị lọ ya bịa sụ ụmụaka ahụ o nwere nri ka mobitere nwee kenye anụ dusi ha erie laba ya bịazi bịa sie nri ọ na-eshi nri ya na-asị efere ịma ụmụ nwaanyị anyị na-eme nka
0: otu a
1: ọ na-eshi nri ya na-asị efere ya na-azụ usekwu ya na-eme nka ya na-eme nka ya mechaa ihe ndị a niile ebanye nwoke a mmiri ya asa ahụ na ya nri ya erie pokasara sa gwana aga m eme ogebe fi akwa chineke I'm not a slave I cannot do it awu m ohu aga m eme amazi thank God for the women of this my generation I really thank God nnota hunde Gen Z who does that
0: hunde Gen Z
1: onye ọbụla zụọ nwa ya zụọ onwe onye mere igozi ịma nke mezikwu na ihe na-eme nwaanyị obi ụtọ nwa mpekele ihe nwaanyị lọọ ugbu a hụ na ụlọ dị etu na-apụọ lọọ hụ na adịla ụcha ha ewe ezigbo di m di mụrụ n'anya ya ọpụ ya sị ndị mmadụ na di ya wụ de best ọnwụ dịghị mere ịzụ ọrịa moto naanị na ọtara hụ na ụlọ dịwa mma ebe m na-ehi ụra emeziele ya onye ọbụla nyere ibe ya aka maka na ya wụ na nwụna ịgacha ozahụ niile bịa dị wiiki ịvọta ya sịghị enyi n'ike anya ike adịghị n'ike adị ya ị ga akụ ya ihe
0: gị nwakwa dịka di ịmarala na ihe
1: ike adị ya wụ n'ike adị ya ụfọdụ nwoke darụrụ ala ịlụtara ọrụ oke nwere ke na-agbasa ebe 7 o nwere ike na mụbe nwa nwa na-agbasa ebe 5 ga ataka ebefetara nọ n'ụlọ adịghị dada asị owu ụra ịbara ya nọ n'ụlọ na-ehi ụra
0: ma ọ na-elere
1: den nwaanyị abaka moto o nwekwara ike ụlọ ọrụ gị n'ụlọ ọrụ ya adịchaka ọha anya ga-agbafe ya lọtawa den emekeze ya batara ahụhụ gbara moto lọ bịa chie ihe
0: na
1: nwanne ivin ọ na-aka ewute ụmụ nwoke na-asị anaghị m eri nri n'ọbara ọchị iwe you are the madman ị ga-esi nri n'aka gị you gonna cook by yourself
0: hapụkwa nke ahụ dịkwa iche
1: maazị
0: nke ahụ dị iche nwoke isi na ọ ga-eri nri bọrọ chi
1: ọwụ
0: ya ka ọ dị n'aka ọ dị nwunye ya n'aka nwaanyị echitara
1: n'ụlọ mmadụ mee ya nwanne gị nwaanyị sị ka ihe mezi by that What are you doing?
0: Why in Istanbul?
1: In the little ball. I promise you, you're going to get a little bit. Mamma no rafia to pia di mum ne ma on pam pam saya na wa nyamur pam I mean I cannot do for less
0: imana
1: you can't love me like my father mana gana get away
0: imana
1: omo na chere chere pam na sam mama ho at the point mam ko chere ga ahia mbe abara ho na fear la too much om my ga ahia na basta school ya ga ahia mo no lo ma na ga no na halata pam ga sam mama bam mama ma ko no lia 40 years him me we meet nkan ga metuli
0: I'm going to go to the house. Mwanyi diri ime na mbao na diri
1: ime. Ahuye na bangwe.
0: Odi iche.
1: Ego tala. Ahuye na bangwe.
0: Fode gansi.
1: Mwanyi. Awi ime Jesus.
0: Ifu ime Jesus.
1: Onwe nengke si mna wundi bemufu ime na ba. Chere tanga ba have legi nefu woko. Yoro basi mkwese rego la. Misa anema aga. Mwanyi bemufu. Ahuye na ba woko. Kangwa sana ba woko. Ene kuku gene yungwe sense. Ikono mwanyi wola. Mwanyi wola wu. Ezibo mwanyi kwese re. Kangwa kene nyere yaka. I'm going to go to the house. ebe ole nne ya bụ 0811 0812-011-1019. Mabata anyị obi agwa anyị uche gị nwoke iri ihe abalị.
0: N'ihe a niile ma aga
1: akpazụtara
2: ya gwetara ya eziokwu dị na ya bụ nwoke maara ihe na-abụ ọka mma n'ama na-abụ ịma nwoke a na-ahụ nwoke isi ezinụlọ bụghị na isi ezinụlọ bụ na ị ga-anọ nwaanyị agbaa n'anwụ gbaa na mmiri gbaa na ha were aka were okwu mere ihe niile ndị nọ na-ele nwoke nwere ihe ọ ga-eme n'ezinụlọ yara nwaanyị ya gwara mgba yara ụmụaka ya nọ n'otugbo aka na etofutabe nwoke mara na ihe a gaghị egwa ya agwa nye nwaanyị ya ka ma ọ bụrụ ya ọlụta n'oge ọkwana nwekwana ha ụgwọ ọgara na ọ ga-enyere ya aka ta enwekwana ike chiekwana ihe ya n'oge wee riekwa ota m na adịghị m eji eme ama ịza ha ọ bụrụ ihe dị echiche adịghị m aha ga ebe esi na ihe ndị a niile so adịghị ihe dịla ha ndị ahụ
0: ya ma kwara gị nụ na inspektọ inspektọ anyị hụrụ aka gị anyị hụrụ ozi gị gbalịala
1: ndị
0: ewe ya gaziere gị.

adị m ugbu a ka m were akwụkwọ akụkọ bụ nke rutere m aka. Eji m akwụkwọ akụkọ bụkwa na akwụkwọ akụkọ gaidien ka m ji n'aka ugbu a. Ọ dị mma o, ya bụrụgodi na Maachị zụchaa afọ anọ, ewerego egbe tụgide m n'isi sị m chịrị gawa, agaghị m achị ọzọ. Onye na-ekwu nke a Peter Obi ekwuola sị, unu nye m otu ọnụ, n'ime otu ọnụ a bụ n'afọ anọ m chịchaa. Ya bụrụgodi na Maachị taa sị m Peter Obi nọrọ achịwe alakwala, were egbe tụgide ya n'isi na ya agaghị achịkwa ọzọ, na ya ga-alawa n'afọ anọ ya o. Aga m atụgharị obodo Naịjirịa naanị n'afọ anọ. Akachiburu steeti Rivers bụ Daniel Rotimi Amaechi. Nke a ka ọ na-ekwu, sị na ya ga-atụgharị Naịjirịa naanị n'afọ anọ. Afọ anọ ezuola ya iji tụgharịa Naịjirịa gbanwee. Ọ dịkwa egwu o, ọgịnị na afịọ. Anyị na-ahụkwa o na ya bụ akwụkwọ akụkọ ugbu a, na ya bụ Prince Paul Ikonne ekwuola sị, etere ụgba etere azụ na enyi nna ya bara ibe, ọ ga-achụfụ ya n'oche ahụ. Ya bụ na ọ ga-achụfụ ya n'oche dịka onye omeiwu. Nke a ka Prince Paul Ikonne na-ekwupụta ugbu a. Gbajie Abịamila, onye isi ọrụ nyere onye isi ala Bola Tinubu. Onye isi ala gara achụm n'ihi obere ihe. Onye na-ekwu nke a, ọ bụ ya bụ Gbajie Abịamila. Nke a ka ọ na-ekwu ugbu a. Ọ dị mma, Makinde, Seyi Makinde ekwupụtala sị, ndị be anyị, aga m azụ ọkwa onye isi ala, onye ihu ọkwa onye isi ala, onye azụ ọkwa onye isi ala. Nke a ka ya bụ Makinde na-ekwupụta ugbu a. Ọ sị na ya ga-azụ ọkwa onye isi ala n'obodo Naịjirịa. Chief John Okiyi Kalu ekwuokwala na ya ga-azụ ọkwa ịbụ aka gachi steeti Abịa n'aha pati PDP. Ya bụ na o kwupụtara mmasị ya na ọ na-agụkwa ya agụrụ ịzọ ya bụ ọkwa. Aga m atụgharị obodo Naịjirịa naanị n'afọ anọ. Ya bụrụ na ahọpụta m dịka onye isi ala na ntuliaka elu 2027, Rotimi Amaechi na-ekwu, Akachiburu steeti Rivers. Nke a ka ọ na-ekwupụta ugbu a, dịka ọ na-ewerela akwụkwọ o ji azọ ọkwa igosipụta mmasị ịzọ ọkwa onye isi ala. Ka elegekwa ihe nha elege mara nụ ma ọwụkwa ndị na ndị a. A na-eme ka mara ugbu a na aka na-achị steeti Oyo bụ Seyi Makinde ekwupụtala sị na ya na-aga ịzọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2027. O nwere mmasị ịga ịzọ ọkwa o. Nke a ka ọ na-ekwupụta ugbu a. John Okiyi Kalu esonyerela n'ọsọ ịbụ onye ga-azọ ọkwa gọvanọ na steeti Abịa na ntuliaka elu 2027 n'aha pati PDP. N'aha pati PDP bụkwanụ ebe siri mbalan. Abaribe anọọla n'oche dịka onye omeiwu afọ 20. Onweghị ihe ọ pụrụ isi lekwa ọ bụ ihe m metara. Onye na-ekwu nke ọ bụ Prince Paul Ikonne, bụ onye na-azọ ọkwa maka ịbụ onye omeiwu ga-anọchite anya ndị nke Abia South. Nke a ka ọ na-akọwapụta ugbu a. Pati PDP ahọpụtala onye bụrụ gọvanọ na steeti Abịa bụ Okezie Ikpeazụ ka ọ bụrụ onye isi oche otu kọmitii ga-eme nnyocha maka ndị ga-azọ ọkwa onye isi ala n'aha pati PDP. Ahọpụtala deede anyị Okezie Ikpeazụ OVI ka ọ bụrụ onye ga-eme gịnị? Onye ga-anọrọ dịka onye isi oche maka inyocha ndị ọbụla ọkwa onye isi ala na-agụ, inyocha ha mara ma ha etozuru oke maọbụ na ha etozughi oke. Ka m na-aga n'ihu na akwụkwọ akụkọ Gaiden ka m na-ahụ nka ogene na afịọ. Ọ bụ ihe na-ekwesịghị ekwesị o, Peter Obi na-agba ya bụ otu kọmishọn EFCC maka iji mmanụ ikuku na-afụ ose tụba n'ụlọ ọgwụ dị na steeti Oyo. Ha ji tia gas tụba n'otu ụlọ ọgwụ dị na Oyo biko. Dị
na uyo ka ha tụbara ya bụ ihe a na-agba ka ha gbapụrụ ya. Peter Obi akọwala ugbu a sị na ndị EFCC na ihe ahụ ha mere ekwesịdịghị ekwesị maka iji ya bụ mmanụ ikuku na-afụ ose tụba n'otu ụlọ ọgwụ nke dị na uyo. Ya bụ na steeti Akwa Ibom ka ha mere nke ahụ. Ọ dị egwu nsogbu n'elu nsogbu.

makam mah diri ya go aku walu buana tunde ayani abrulonye ajure na nakebe makan o diri ya go ruru ijeri na iriri na ise na oma ishi echeta chekwala ya n'ụlọ mkpọrọ ugbu a ọ ga-anọgide ebe ahụ ruo abalị iri abụọ na ise nke ọnwa Mee ebe ahụ ka ọ ga-anọ.

A na-akọwa ugbu a maka ndị chọrọ ohere agụmakwụkwọ ga-esite n'afọ a banye n'afọ na-abịa abịa. Nke ahụ adịla n'otu ụlọ akwụkwọ mahadum Maduka, bụ ihe ha na-ekwupụta ugbu a. A na-akọwa n'ụlọ ọba ego mbụ ụwa pịachikọla ebe a na-edetara ha ozi na Instagram. Ha agbachiela ya kpechikọm. Dịka ọtụtụ ụmụ Naịjirịa nọ na-eme njem njegharị megide ha ibinye Naịjirịa ego ruru $1.25. Ya bụ na ụmụ Naịjirịa na-ezipụ ozi n'ozi ọkụ ma n'Instagram na ụmụnne ya na-agwa ụlọọba ego mba ụwa na-agbazikwele Naịjirịa ego, na-agbazikwele Naịjirịa ego. Ndị ụlọọba ego mba ụwa pịachikọla ebe a na-esi ahụ ozi ezibatara na Instagram. Ha pịachiela ya ugbu a. Ọ dị mma, ha chọrọ ime ihe dị ha n'obi inyekwa ego a, n'ihi na sị na ọ bụ na onye mkpumkpu ọnụ kacha onye iberibe ọ na-akasịgharị aka akara aka. Maka ntuli aka elu afọ 2027, Tinubu ya na Emilio Kania, n'ezie ọ bụ ya dowere ụmụ Naịjirịa n'ahụhụ a taa. Amaechi na-ekwu o, ịma n'oge ahụ ya bụ onye isi ala bịara ịzọkwa onye isi ala, o nwere ihe ọ nọ na-ekwu sị Emilio Kania, ya bụ na nke ọ wụ oge ya, ya emechakwa bụrụ ya. Ya wulechere ma ọ bụ nsogbu ma ọkwa na-achị ka onye isi ala na-atọ, amaghị na ọ bụ eziokwu ka ọ na-ekwu ihe a. Rotimi asịla na Emilio Kania, onye isi ala nọ na-ekwu mgbe ahụ na ọ bụ ya tinyere ụmụ Naịjirịa n'ahụhụ taa. Amaechi na-ekwu nke a. Ihe mere nụ m jiri hapụ APGA nakwa pati PDP, nke a ka Peter Obi na-ekwupụta ugbu a maka ihe na-eme na pati ndị ahụ. Maka ntuli aka elu afọ 2027, pati PDP nakwa APM ịbịakọ ọnụ. Ihe hụ wo 419. Wike na-agwa Makinde. Wike sịrị Makinde, otei na ugbu a, gị lecha anya ugbu a. Gị sị na PDP na APM ga-abịakọ ọnụ. Gịnị ka unu na-abịakọ ihe a dị? Ihe a wo 419. Ezigboto 419 kara aka Wike na-agwa Makinde. Pati PDP enyochala Natasha ịbụ onye ga-alọghachi maka iji aha pati ahụ zọọ ọkwa ịnọchite anya ndị nke Kogi Central na ụlọ omeiwu. Rotimi Amaechi ewegala akwụkwọ ADC, bụ n'akwụkwọ fọm nke o ji azọ ọkwa. N'otu aka ha, Atiku Abubakar ewegakwala nke ya n'aha ADC. O sule o. Otu onye bụ onye ọka nkuzi bụ nwa Naịjirịa nọ na Amerịka atụọla ya mkpọrọ 70 maka na o riri ego ndị Amerịka $1.4 million. Atụọla ya mkpọrọ. Ndị prọfesọ tinyere m azụ n'ofe ya nti imeela. Eziokwu akụla ya isi na Sanko atụrụ ya mkpọrọ 70.

maka ntuliakela afọ 2027 aka na-achị steeti Oyo bụ Makinde agaala n'ihu ugbu a ịbịanye aka na-akọwa na PDP na APM na ha so na pati abụọ a so n'ije, ya bụ onwe ndị ga-agawa hapụ ibe ha. O pati APC emeela ka o doo fubara anya maka ịzọ ọkwa gọvanọ n'aha APC n'iji kwadebe ya na ntuliaka elimu ụlọ. Ọ bụzi ebe a ga-ezute ugbu a, ị mara zimbe na bụ nke bụ oke. Anyị hiri n'ezi o, anyị na anwụ nta, ndị gara ije ala nsọ na Adamawa bụ ndị sitere Adamawa gawa mba Saudi Arabia. Ha kọwala na ha na anwụ nta lụrụ ya alụ n'ezi ebe ha gara ije ala nsọ, njem ala nsọ. Maka ntuliakela afọ 2027, ebe ọ bụ na ndị Hausa achịala ọdịishi, ndị nke Yoruba achịa ọdịishi, kanyị lenu ma onye Igbo ọ ga-agara ya. Ma na-ele anya asị ọwụ onye kwuru ihe a na-akọwa na ọ bụ otu onye bụkwanụ onye aha ya bụ Muritala Dan bụ ya na-ekwu nke a. Ọ sịrị na ebe ọ bụ na ndị Yoruba achịala, ndị Hausa achịala, eziokwu na ihe adịghị isi ka ndị Igbo chịakwanụ, maka na enwere n'ụwa nwekwa zoo nwekwa bịa. Ị na-awọta, ndị nke wa achịala ha achịtaghị, zoo achịala ha achịtaghị, ka ndị bịa bụrụ ndị Igbo ka ha chịa. Nke a ka nwa Amadi na-ekwu ka mara dị ihe na-eme Naịjirịa ebe o si esi. Ọnwụ na ọkpụ isi amaghị akpụ ka ọ bụ na akụba adịghị nkọ. Ndị nọ n'ụlọ nzukọ nnọchite anya ugbu a n'aha pati NDC ejekwurula Obi Kwankwaso nakwa Dixon ka ha ga ebe ahụ gaga darị ịkpatụ ntị. Ọ dịkwa egwu n'otu aka ahụ dede anyị omeiwu enyi nna ya bara ibe, o kwufudele na ihe na-agụkwa ya o ego ịzọ ọkwa onye omeiwu ịnọchite anya ndị nke Abia South na ụlọ nzukọ. Ọ dị egwu Bayo Ọnanụ ga-akụtụrụla Peter Obi aka n'ọnụ ụzọ si Peter Obi, ha Chineke lele Peter Obi o. Peter Obi ọkwa gị kwuru nke cheta na Peter Obi sịrị na ọ bụrụ na ya achịcha dịka onye isi ala afọ anọ bụ n'otu ọnụ a ọ na-arịọ arịrịọ ya, a sịkwa ya chịwa, ọ rugodi na mmadụ abịa vuru egbe tụgide ya n'isi si ya, Peter Obi ga-achịrịrị, ị ga-achịzuriri afọ asatọ na ya ga-asị mba mba ga ma chi ma ga-agbagbu ya ma agbagbuo ya. Ndị osu onye isi ala chi karịchasịa ịma ọgụ na-esu, o nwere onye ọka njọ n'ahụ. Bayo Ọnanụga bụ ya onye ọka njọ, ọ fụtala ugbu a na-asị Peter Obi ọwụ gị kwuru ihe, ya bụ na ọ na-akatọ okwu ahụ Peter Obi kwuru na-asị Peter Obi lele gị onye nke onye mma mma ọlụnwa m, onye mma mma esila ọlụnwa m. Ọ sị na atụmatụ nakwa ihe onye Peter Obi na-eme n'ịbụ onye ndọrọndọrọ ọchịchị na o gositara n'ezie na Peter Obi n'okwu ya adịghị otu o kwesịrị, ebe n'okwu ya gara rọhị. Nkwa niile ọ na-ekwekala ya ugbu a nwere ike o mechazie ugbu a, gakwa gị emezu nkwa ahụ. Nke a ka dede anyị Bayo nwa dede Ọnanụ ga na-ekwu o, ọ bụghị m kwuru nke ehi, maka Peter Obi si ya achịcha afọ anọ chọrọ ịlọghachi ọzọ. A sịkwa na atụ nde ya egbe, mmadụ tụgide ya egbe na ya agaghị alọghachi ọzọ. Ndị a weburu akụkọ ndị nke ruterela m aka na mgbe ụtụtụ a n'akwụkwọ akụkọ Guidance. Dịka m ga-ejizi ohere abụọ Chukwu Oche n'aka Uge Bengala ka ọ kwara anyị na-aga n'ebe anyị, mama na sị gị ndewo, hapụkwa ya na Rose 101.9 aba.

0: da kaji nan kita nan bunan bo ai ne meka mata na makafuka bo ni rabu na sa atiku amechi kodi bua ebrele bo akwukwo haji azokwa onisiala NJC na police beke ne kugbu aka ebuli kwa ndo ki ikpe rukwara 12 na onu ha Prince Paul Ikonne agwala beribe ni hia na yabo na chitanya nko na emeke mgbe nwugi horotara ma na ekwe nkwa na ye onwe ya ga na chitanya ndi nke ya ma me ka onu ochi wa ha ozi ndi ya na kwa ndozi ka ijibia na nkita ndi ge wetere gi yabo
1: Clinton Obidaya.
0: Na kwa mwa mwabo, chede mma mregene. Ubuwa, gerezi, akokondia, nususuke.

0: Onye isi ala Bola Tinubu nọrọ na Tuesday ma dọọ aka na ntị nyere ndị pati APC niile megide mmadụ ịbụ onye ga-alụ ọgụ maọbụ ịkpa agwa ya mee ya maọbụ ịbụ onye ga-ekpokegide olu dịka ha na-ahazi ime ntuliaka elu nke mbụ nke a ga-eji zọọ ọkwa na 2027 bụkwa ọkwa nke a ga-azọ ma okeke ma okeafọ ga-apụta bịa zọọ. N'akwụkwọ ozi nke a hụrụ na nso nso a bụkwanụ nke ha jiri malite ime ntuliaka elu nke mbụ nke na-akpọ praịmarị n'okwu bekee gbara ịbụ Naijiria gburugburu. Onye isi ala na-emesi ndị niile bụ ndị ndu nakwa ndị na-azọ ọkwa ọbụla na pati APC ka ha biko were udo mee ihe dịka ha ga-abụkwa ndị ga-ejigide ụkpụrụ na-achịkwa pati ahụ ma akwa na ha ga-ekwu ka ọchịchọ ha karasị nwee ike bụrụ nke ga-akwụrụ n'ụkwụ ya. Ka ọ dị ugbu a, onye isi ala akọwala na ya bụ ntuliaka elu nke mbụ a na ọ bụ nke ga-amalite ma ndị nọchite anya ndị na-azụ ya nụ ruo orughi na mgbe a ga-eme ntuliaka elu nke mbụ nke ndị ga-azọ ọkwa onye isi ala bụkwanụ nke tiri ka ọ bụ na 25 nke ọnwa nọ n'ime ya. A na-ekwu na ọ ga-adị mma ka e nwee dị n'otu ka e nwekwa nkwụsi ike dị ka a ga-azọ ya bụ ọkwa ndị a maọbụ ntuliaka elu ndị a. Ọ gara n'iru imesi ndị na-azọ ọkwa obi ike ka ha biko were ọhara hụ na a ga-enwe nkwụsi ike na a ga-enwe ikwu eziokwu ka a ghara inwe nkewa n'ụdị ọ bụla. Onyeisiala Bola Tinubu dọkwara aka na ntị megide mmadụ ịkpa agwa na-ekpesịghị ekpesị maọbụ agwa na-emegide ọchịchị ọhakarasị maọbụ ka ile mmadụ na ibe akụkọta ya isi ọnụ. Ọ nọrọ na-ekwu na ndị ga-enweta mmeri ha bịalapaliwa ngwuhie elu ka ndị gasị n'onwe ha na ha n'aka nke ọzọkwa ndị na-agaghị enweta mmeri ka ha biko nakwere ya na ọ bụ ihe chinyere ha. Ọ gara n'iru ị na-emesi maọbụ ị na-akwagide ndị pati APC nakwa ndị ndu ha gbaa na Naijiria gburugburu ka ha nabata nhazi ihe n'otu dị mma ma na-ekwuo na ọ bụrụ na ahazi ihe ahazie na ọ ga-enye aka ibelata obi mmafu ndị mmadụ dịka ha na-akwadowa maka ime ntuliaka elu ga-ehi odo 2027.
1: Onye isi ala Bola Ahmed Tinubu ekwupụtala ugbu a na ọtụtụ ndị ntorobịa n'obodo Naijiria nwere ike ịchụpụ ya na oche ọchịchị ma ọ bụrụ na ya kwa afọ n'ala. Ileba anya n'ihe ma aka n'ihu nke okwu akụnụba obodo Naijiria, Tinubu kwupụtara nke a n'ụbọchị Tọzdee n'oge ọ nọ n'ihe omume maka ọgbakọ nke Africa CEO, bụkwanụ nke na-akpọtụ n'ugbu a. Onye isi ala rụtụrụ aka sị na n'obodo Naijiria nwere ọnụọgụgụ ndị ntorobịa akanụ, bụkwanụ ndị nke na-agaghị anakweta okwu nke isi na mmadụ na-enwe ihe ngọpụ. Tinubu zaghachiri ajụjụ ndị nke a na-ajụ ya gbasara okwu akụnụba nakwa ime ntụnye, ebe ọ gbakwunyere na asị na ya elebala anya gbasara ụtụ isi na ya bụ ọchịchị nke dị ugbu a. Ọ sịrị na oge ya bụrụ gọvanọ nke steeti Lagos na ya lebakwuru anya ọtụtụ n'ime ihe. Ọ gara n'iru ịgbakwunye sị na ileba anya n'iwepụ agada gbachiri ọnụ ụzọ ama bụ ihe a na-aghaghị ime iji hụ na a dọtara mmụọ nke ndị sitere mba ndị ọzọ ịbịa mee ntụnye n'obodo anyị bụ Naijiria. Onyeisiala Bola Tinubu bịara na-agbakwunye sị na ya agaghị anọrọ na mmiri ncha abaya anya n'ihe metụtara nụ ekweghị ekwe ma ọ bụ esonyere n'ihe a na-alụ, gụnyekwara ịrụ ọrụ nke na-enweghị ihe ngosipụta ọ bụla, gụnyekwara ụfọdụ n'ime ihe ga-eme ka obodo Naijiria gaa n'ihu. O ji ohere a kwuo okwu gbasara ike ajụnume ike n'ihi okwu usoro nkesa ọkụ na ihe ndị ọzọ bụ ndị nke o kwuru maka mkparịta ụka ya ugbu a.
0: Onye bụbụrụ osote onye isi ala na mgbe gara aga bụ Atiku Abubakar nakwa onye bụbụrụ onye minista na-ahụ maka ime njem Rotimi Amaechi anọrọla ugbu a were akwụkwọ ha ga-azọkwa onye isi ala bụkwanụ ka ha ga-eji ọkọrọta pati ADC ma zọọ were ya nyefee n'aka iji mee ka ha mata na ha dịla njikere maka 2027. Ndị ndu abụọ bụ ndị sokpotokpo na pati ADC na-azọkwa ka e mere ka mata ugbu a na ha gara na ya bụ ụlọ sekretariat ha na Abuja na Tọzdee ma mee ka a mara ihe bụ uchobi ha site n'iwere akwụkwọ ahụ ma kwuo na ha dị njikere ịzọ ọkwa. N'ozi ọka kara ese bụ ebe a hụrụ ihe onyonyo mgbe ihe a niile nọrọ na-eme, Atiku kọwara na ya bụ nsọpụ ụkwụ nke ugbo mere ugbu a na ọ bụ nnọọ mkpebi ahụ na a ga-ewetagharị udo nakwa ịga n'ihu nyere ụmụafọla Naijiria. Amaechi, onye bụbu onye gọvanọ na steeti Rivers, nyekwara n'akara ozi ọkụ S ya gaa kwuo na ka ọ dị ugbu a na ọ dịla njikere napụtala Naijiria pụọ n'aka olulu ọnwa ma bụrụ ha gafee n'ala nkwa ahụ bụ nke o kwere ha na nkwa. Pati ADC nọrọ na mbụ mee ka amadụta ha ga-esi zọọ ya bụ ọkwa ntuliaka elu nke praịmarị nke afọ a anyị nọ n'ime ya. pati ugbu a na-ekwuo na ya bụ ịzapụ ọkwa nke mbụ a ịzapụ ime ntuli aka elu nke mba bụ nke a na-ekwuo na nke ndị ụlọ nzukọ nke steeti nakwa nke ndị ụlọ nọchite anya nakwa nke ndị omeiwu ka a na-ekwu n'ọga amalite na abalị 21 nke ọnwa a nọ n'ime ya bụkwanụ nke a na-ekwu na a ga-eme ya site n'ogo ruo n'ogo na-adabere nnọọ otu ha siri hazie ihe ya bụ ndị na-azọ ọkwa onye gọvanọ a na-ekwu ugbu a na nke ntuli aka elu nke mba bụ nke etinyere na ga-aba abalị 22 nke ọnwa nọ n'ime ya ebe ndị ga-azọ ọkwa onye isi ala a na-ekwu na ime ntuli aka elu nke mbụ ha ga-abụ na abalị 25 nke ọnwa a anyị nọ n'ime ya
1: otu pati All Progressive Congress APC bebe sịrị azịza eyigharịala ntuli aka elu ime ụlọ bụ nke ha gara eme echi bụ Friday gbasara ndị nwere mmasị ịzọ ọkwa ịbụ onye ụlọ nzukọ nnọchite anya etiti nnọkọ nakwa ntuli aka elu ime ụlọ bụ nke yiburu echi bụ Friday ka a sịrị na ọ ga-adịzi na ụbọchị Saturday abalị 16 nke ọnwa Mee afọ anyị nọ n'ime ya nyigharị a ka ekwupụtara n'ozi nke ha wepụtara ụnyaahụ bụrụ Thursday sitere n'aka onye odeakwụkwọ mgbasa ozi pati APC bụkwanụ Felix Muka onye wepụtara ozi a Muka kwupụtara sị na n'agbanyeghị nyigharị nke yigharịrị maka ntuli aka elu ime ụlọ ndị chọrọ inwe mmasị ịzọ ọkwa ịbụ ndị ụlọ nzukọ nnọchite anya etiti na ntuli aka elu ime ụlọ nke ndị ụlọ nzukọ omeiwu ka nọkwa otu ahụ ọ dị nakwa nke ndị nwere mmasị ịzọ ọkwa omeiwu na steeti nakwa ọkwa nke gọvanọ gụnyekwara ntuli aka elu ime ụlọ nke chọrọ ndị chọrọ ịzọ ọkwa ịbụ ndị isi ala na nọkwa otu ahụ ọ nọ na onwebeghị mgbe ha gbanwere ụbọchị a ga-eme nke a otu pati a kwupụtara ugbu a sị na ihe merenụ ha jiri yigharịa ya bụ ntuli aka elu nke ha yigharịrị bụ ka edoziekwa ụfọdụ n'ime ihe dịka ha kọwara ugbu a sị na ntuli aka elu ime ụlọ nke ndị nwere mmasị ịzọ ọkwa ịbụ onye ụlọ nzukọ omeiwu nnọchite anya etiti ga-adị n'abalị 16 nke ọnwa Mee bụ ụbọchị Saturday ebe nke ndị omeiwu ga-adịkwanụ n'ụbọchị Monday abalị 18 nke ọnwa Mee nke ndị chọrọ ịzọ ọkwa maka ịbụ ndị omeiwu na steeti ga-adị n'ụbọchị Wednesday abalị 20 nke ọnwa Mee afọ anyị nọ n'ime ya ebe nke ndị nwere mmasị ịzọ ọkwa gọvanọ ga-adị n'ụbọchị Thursday abalị 21 nke ọnwa Mee afọ anyị nọ n'ime ya maka ndị nke pati APC ntuli aka elu ime ụlọ ha.
0: Otu NJC na mkpịsị bekee bụtụtụkọtara ndị ụlọikpe na ala anyị ugbu a nọrọ na na-ekwuo na ọ ga-adị mma ka ebulie ndị ọkaikpe ukwu 12 ka enwe ike bugo ọkwa ha elu n'oge ha nwere ọgbakọ nke 111 ya bụ nke ha mere na Wednesday n'okpuru ọchịchị onye isi oche ha bụ onye ọkaikpe ukwu Chief Justice of Nigeria Justice Kudirat Kekere Ekun bụ onye nọrọ na-akpọ oku a na ọ ga-adị mma ka eme ya dịka ọ nọrọ na-agwa onye isi ala Bola Tinubu n'akwụkwọ ozi nke osote onye na-ahụ maka nzipụ ozi nke otu atụnyere aka na ya bụ Kemi Babalola ọ gara n'ihu ikpughe na ya bụ ịchọ ka ebulie ndị elu na ndị a ga-arụta akụgba ndị a ga-ebulie mmadụ dịka onye ọkaikpukwu Emeka Nwite onye ọkaikpukwu James Kolawele onye ọkaikpukwu Yakubu Mohammed onye ọkaikpukwu Abunde onye ọkaikpukwu Ajuwa Rafael nakwa mmadụ dịka Abua Oje Ijoho Jennifer Shaibu Bala Buba Njani nakwa Kado Sanusi tinyekwara Ademola ọ gara n'iru ị na-ekwuo na a ga-emekwa ya bụ onye dịka Dadom Veronica otu a gara n'iru ị na-achọ ka ebulie ọkwa mmadụ dịka Kristen nakwa ka ọ bụrụ onye ọkaikpukwu ka na-anọchite anya ọchịchị etiti na steeti Benue nakwa mmadụ abụọ ndị ọzọ bụ ndị a na-ekwuo na ha ga-anọ n'ụlọikpe nọ na Katsina ha gara n'iru ikwu ka ha gara n'iru ikwu mkpa ọ dị ibuli ọkwa ndị elu ma na-ekwuo na ọ bụ iji fachisie ohere bụ nke nwere na ụfọdụ n'ime ndị a bụ ndị nke ọkwa chọrọ ka ebulie ha ndị nọbụrụ n'ebe ahụ na mbụ ha lala ezumike ụfọdụkwanụ ebugakwala ọkwa ha gaa n'oge ọzọ ha na-ekwu gba na ọ bụrụ na ebugo ndị a na ọ ga-eme ka ọrụtụba ha nwa fere fere ma mekwa o ka ha nwee ike na-arụ ọrụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
1: Otu kọmishọn na-ahụ maka ndị mere mpụ nakwa nrụrụ aka ego bụ ụlọọrụ EFCC anwụchiela onye bụ onye Direktọ Jeneral nke otu ụlọọrụ na-ahụ maka okwu ihe metụtara n'ikikere ọkụ Mustafa Abdullahi. bụkwanụ onye iboro ebubo na o riela ego ruru ijeri naira 701 ọma, bụkwanụ ndị nke a sịrị na ego a ruru otu jikọtara ndị aka na-achị steeti PGF na mkpirisi bekee. Abdullahi Kamuchiri na Abuja, isi obodo Naijiria, n'ihi na ọ kụọla afọ n'ala ịbịa zoku a na-akpọla ya ugboro ugboro abụọ site n'aka ụlọ ọrụ EFCC. Ndị hụrụ ka nke a sịrị mee kwuru ugbu a na amalitela ime nwa amadi nyocha maka ebubo bụ nke boro ya si n'aka ya dị gbasara ego ndị nke zipụrụ eji agba achụmnta nkwado na ntuliaka ele afọ 2027 nke a sịrị ugbu a na ụlọ bara. N'okwu nke na-efegharị n'ugbu a, akọwaala na ya bụ otu jikọtara ndị aka na-achị steeti ugbu a abụrụla ndị nọnụ na ihe metụtara ọgbaghara maka ịbụ ndị gọvanọ na ihe ndị ọzọ na onye ga-eji akpa ego eji agba achụmnta nkwado. Ụfọdụ n'ime ndị gọvanọ ndị a gara n'iru kwupụta sị na ha ka nwere olileanya na otu ahụ na onwebeghị ihe mebirila emebi ugbu a n'ihi okwu ego ndị nke a nọ na-ekwu maka ya ka o jide osote onyeisi oche nke otu jikọtara ndị aka na-achị steeti ahụ bụkwa n'aka na-achị steeti Kaduna bụ Uba Sani kọwapụtara na ozi a na-efesanụ n'ikuku ugbu a abụghị eziokwu na onweghị ọgbaghara dị na ya bụ otu. Ọ kọwara sị na ihe ha nwere bụ naanị obere nsogbu n'ihi mmadụ agwọtaghị ihe. Cheta na ya bụ ụlọ ọrụ EFCC na-eme nyocha ugbu a megide Abdullahi bụ onye nọ n'aka ha a na-ajụ ya ajụjụ ọnụ. N'ọzọ nke dịka ibe ya, onye bụbụrụ minista na-ahụ maka okwu ikikere ọkụ latrik bụ Maman Sela ka sịrị na atụọla ya mkpọrọ afọ 75 maka iri ego ruru ijeri naira iri atọ na atọ bụ nke o riri. Ụlọikpe ukwu nke dị na Abuja chọpụtara n'aka nwa amadi a adịghị ụcha maka iburu ego e nyere ya n'ihi ile anya maka usoro nrụzigharị ọkụ na Mambila nakwa Zungaro vuru ya dị na akpa nke onwe ya. Ụlọikpe nyere iwu sị ka e were ngwongwo niile nke ruru nwa amadi a gụnyekwara ego mba ndị ọzọ bụ nke nwa amadi a nwere n'akpa ego ya. Onye abụbụrụ minista ka a kọwara ugbu a na ọ bụ onye a nwụchiri site n'inye ndị ọrụ nchekwa ntụziaka ka ha chọpụta ebe ọ nọ. Onye nọ n'ikpe nọ na-akọwa na nwa amadi a bụ otu n'ime ndị nke e kpere ikpe ma tụọ mkpọrọ n'obodo Naijiria ndị merela nrụrụ aka n'oge a.
0: Ka ọ dị ugbu a, onye ọbụla nọzi n'ọsọ ndị nọ n'obodo ezi obodo nakwa ihi agwa nọ na ọchị kansụl obodo West n'ugbu a na-eri mbọmbọ nke nọ na steeti Imo ma bụrụkwa ndị bi n'egwu n'ihe bịara wakpo ha na nso nso a bụkwa nke a na-ekwu na a na-enyo enyo na ọ bụ ndị ọchịnama bụ akụrụngwa ọgụ bịara yie ihe egwu a. Ngwakpo a bụ nke a na-ekwu na o mere n'abalị Wednesday n'okporo ụzọ ezi obodo gawara ihi agwa. A na-ezibata ozi na otu onye ugbu a alala mmụọ n'ike ebe ndị ọzọ nwetara mmerụ ahụ. A nakwa na-ekwu na ọtụtụ ndị bụ ndị a na-ekwuji okporo ụzọ ahụ na-eme ihe ugbu a bụ ndị a tụrụ atụrụ. Ihe ndabichi bụ ka a na-arụtụ aka. Onye ji anya gbara onwe ya ekeresimesi netwọk akpọ ya aha kwuru na ndị a wụchara ebe ahụ mgbakọ elekere itoolu kpọmkwem nke abalị ma mepụta mma agha ha were egbe ele onye ọbụla sụ ya dịka akwụ na nke a mere ka ha mechisie nnọọ okporo ụzọ ndị mmadụ ji eme njem bụkwa n'ụzọ ụzọ na-esi iyi agwa nakwa ụzọ ezi obodo. Otu onye bi nga ahụ nọrọ na-ekwu ugbu ahụ na-akọwa na ihe emeela ka ha bụrụ ndị nọ n'ihe iyi egwu. A bịara wakpo ha ma mee ha nnọọ ka ma wegara ha nnọọ n'anya ọkụ ọkụ. O kwuru na ndị a gara aga hiwe akụrụngwa ha n'akụkụ olori na mkpọrọ akpọrọ Jamel Hotel na nke ahụ egbochiela ugbu a ma ndị bi ebi ma ndị na-eji ụzọ ahụ eme ihe ịlaghachi n'ebe ha si. O kpughere na ya bụ nke ugbu emeela ka ha nọ n'ọnọdụ iju anya ma mekwa ka ndị obodo ahụ onye ọbụla rie mbọmbọ. Ọtụkwa bụ ndị a na-ekwu bana ha nwetara mmerụ ahụ, ụfọdụkwa ka a na-ekwu na atụrụla ha tụrụ. Otu onye bụkwa onye ihi agwa na-akpọku ndị obodo ahụ nakwa ndị bi ebe ahụ ka ha bikwa hụ na a ga-ehụ ndị nchekwa ime obodo bụ nke ọ na-ekwu na ndị a ga na-akpọku ha ma na-ezipụ ozi ma ọ bụrụ na ha ahụ agwaghị ya ama ihe ọbụla. Ọtụkwa bụrụ na a ga-enwe ndị ọbụ ha nọtụ ha nụtụla ibe ha nọchie. O kwenyere na nke ahụ bụ iji hụ na a ga-afọkisi oghere bụ nke na-enye ndị a na-eyi ọha na eze egwu ebe a na-akpasị ha agwa ịkpasa agwa nkọ. E kwetụkwara na ụfọdụ ma ha na-ezo ma n'ime ọhịa ma n'ime ọrụ ugbo. Iji kwuo ogororo ngom na ihe a mere, onye nkwuchite ọnụ ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nke steeti ahụ bụ Maazị Henry Okoye ọ gara n'ihu kwu ugbu a na ha eme nnyocha pụrụ iche iji kpughepụ ma mara ndị bịara wakpo ha ma kpaa agwa ọjọọ ahụ ma na-ekwu na ka ọ dị ugbu a na ha abatala n'okwu a ndị nchekwa nke ime obodo ugbu a mụzi anya ka azụ. ndị uwe ojii na-emesi ndị bi n'ogbe ahụ n'obi ike ma na-agwa ha na nchekwa ugbu a ga-abụ kpoo na ha ga-agbasi mbọ ike ịhụ na a ga-anwụchi ndị omemma omenji abara yie ihe egwu mere ha jiri rie mbọmbọ hapụ obodo ha.
1: Ndị uwe ojii ngalaba nke steeti Imo ugbu a agala n'ihu ịgụgharị ụfọdụ n'ime mpaghara nke ụlọ ọrụ nakwa otu ojiji ozi ha aha, ndị dị ka mpaghara nke Tiger Base na ụmụnne ya, gụnyekwara nke akpọrọ Scorpion Unit nakwa Lion Squad. Ha gụgharịrị ya aha ma were aha nke dị ka ihe metụtara n'ọgbaghara nke ndị merela mpụ were gụọ ya, bụ nke jibụra VC Arroyo mara n'oge ahụ. Nkwupụta na-abịa site n'ozi nke ndị uwe ojii mere maka mpaghara ọhụrụ ndị nke ha gụgharịrị ahụ ugbu a, nke a kpọtụrụ na isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị n'Owerri, isi obodo steeti Imo. N'otu aka ahụ, kọmishọna ndị uwe ojii na steeti ahụ bụ Aldo Garaba Boso gara n'ihu kwupụta sị na ntụziaka a bịara site n'aka onye inspektọ jeneral ndị uwe ojii n'iji hụ na a gbara mbọ ịrụ ọrụ ndị nke tụrụ ndị uwe ojii na obu ha, ka ọ ga-abụ na a ga-ebu agha megide ihe ọbụla dịka mpụ na ọgbaghara dị ya n'ime n'obodo Naịjirịa gbaa gburugburu. Kọmishọna ahụ ji ohere a kwupụta sị na mpaghara ọhụrụ a ugbu a bụ ezigbo ihe ntụtegharị maka iji bulikwuo ndị uwe ojii n'ọrụ ndị nke ha na-arụ ka ha rụọ ya na ọnọdụ anya ịwọ nkọ na-abụghị ịrụ ọrụ dịka ndị mmanya na-egbu, kwụnyekwara mmadụ inye ihe ngosi na ije ozi enyere ya n'aka. N'otu aka ahụ, Muhammadu akọwapụtara na ọtụtụ n'ime ndị uwe ojii bụ ndị nke ga-anọ na mpaghara VC Arroyo ndị a, na ha abụrụla ndị enyere na ezigbo ọzụzụ ihe metụtara na ịhazi ihe ọgbaghara nakwa inye mmadụ ugwu nke ruru ya na ịrụ ọrụ ndị nke ruru ha n'aka. O kwupụtara na a ga-ahụ na a ga-enwe ezigbo nkwụwa aka ọtọ nakwa ịrụ ọrụ ndị nke kwesịrị ịrụ, dịka ha hiwekwara otu bọọdụ nke ndị nkịtị bụ ndị nke ga na-enyofu ọrụ niile a na-arụ na mpaghara ndị a n'iji zite ozi nke na-adịghị ha mma n'isi ụlọ ọrụ nke onye kọmishọna na-abụghị n'aka nke ndị uwe ojii. Gọvanọ Hope Uzodinma aka na-achị steeti Imo bụ onye nọchitere anya n'ime na ya bụ nnọkọ, bụ onye isi ndị na-ahụ maka nchekwa Bayako Shaba Adamu gara n'ihu ito ya bụ ọnọdụ a na-akọwa na steeti Imo kwụ ndị ọrụ nche na-azụ n'ihe ọbụla ha na-eme. Ndị apata ukwu bụ ndị bịachara nnọkọ a ji ohere a rịọ ọtụtụ n'ime ndị nke a ga-etinye na mpaghara ọhụrụ a bụ nke mepere ka ha ka biko nne ha nwụla nna ha nwụla rụọ ọrụ ha otu kwesịrịlanụ ka ha rụọ n'etiti ọhanaeze iji gosipụta na ọtụtụ ndị tụkwasịkwara ha obi. A kọwara na ya bụ mpaghara nke VC Arroyo ka a na-atụ anya na ha ga-ebu agha megide mpụ ntọ mmadụ iji egbe agụ ohi nakwa ndị otu nzuzo gụnyere ndị otu na-eyi ndị egwu nakwa mmadụ ego zụrụ ngwa ọgụ nke iwu na-akwadoghị.
0: Ndị isi okpotokpo na pati APC dị na steeti Abia anọrọla ugbu a na-ekwe nkwa na ha ga-arụkọ ọrụ ọnụ ma hụ na a ga-enwe mbịakọ ọnụ iji hụo na ha ga-abụ ndị ga-achịta ihe a zụrụ ha n'anya ma nweta mmeri na 2027 bụ mgbe a ga-eme ntuli aka elu ga-ehi odo. Ya bụ oge ha nọrọ na-ekwu okwu mgbe ha nwere ọgbakọ, ọbụkwana nke otu iji ozi nke pati ahụ nke steeti Abia nọrọ na-ekwu okwu maka ya bụ ntuli aka elu nke mbụ nke ndị gọvanọ a ga-achọ ime nakwa nke ụlọ nzukọ mebe bụ nke ha na-ekwu na ọ ga-amalite na Fraịde 15 n'ime ọnwa na n'ime ya, ma na-ekwe nkwa ịkwado onye ọ bụla bụ onye ga-emerinụ bụkwara onye ga-eji ọkọlọtọ pati ahụ ma zụọ ọkwa na steeti Abia. Oge ọ nọrọ na-ekwu okwu n'ọgbakọ ahụ, site onye nkwuchite okwu n'ogo etiti Bright Honorable Benjamin Kalu kpughere na o nweghị aha e depụtara maọbụ ndị a ga-asị na ọ bụ ndị a bụ ya, mana dịka o mekwara ka a mara na o nweghị ebe ọbụla e dere ya n'ụkpụrụ, mana onye ọbụla bụ onye ruru bụ onye a ga-enye ya dịka ha ga-eme ntuli aka elu nke mbụ a ga-eme ya n'usoro kwesịrị ekwesị. A ga-esikwa otu esi eme ihe mee ya. Ndị na-ebu ndị na-azụ ọkwa bụ ndị a na-ekwu ugbu a ka ha nwee ike jikere. Right Honorable Kalu bụ onye nọ na-akpọku oku ma na-ekwu na ndị nwere ike na-agaghị enwetali ngafe dịka ga-eme ntuli aka elu nke mbụ ka ha biko tụọ jụjụ ma chere mgbe ọzọ, na ya onwe ya chere ya erukwara arị afọ 17 tupu ya bụrụ onye nwetara ọkwa ọnọ n'ime ya ugbu a. Oge nọkwara na-ekwu okwu onye omume na-anọchite anya ndị Abia North n'ụlọ nzukọ ala anyị bụ Sinetọ Ojuzo Kalu nọrọ na-ekwu na onweghị osomakwụlọ dị n'etiti ya na osote onye okwu okwu, ma na-ekwu na ya bụ ebumnobi ha bụ iji hụ na onye isi ala Balati Tinubu ga-abụ onye ga-enweta mmeri bụ onye ndị steeti Abia ga-abịanyere aka n'afọ 2027 nakwa na ha ga-ejobi ha dum wee kwado. Dịka ha nọrọ na-ekwu okwu, mgbe ha nọrọ na-ekwu n'okwu ha, mmadụ abụọ na-azọkwa ndị gọvanọ na ọkọtọ APC, Chief Mascot Zokala nakwa Maazị Eric Opah. Ha bịara na-ekwu nọ na ọ ga-adị mma ka ndị pati ha kwado ha ma na-agwa ha na onye ọbụla bụ onye nwetara mmeri ji ọkọlọtọ ha zọọ ọkwa na ha ga-etinyekwara aka kwado onye dị otu a. Na mbụ n'okwu ọnụ ya, ya bụ n'isi pati APC nke steeti Abia Chiji Okechukwu gosiri nnọọ obi ụtọ nakwa obi ekele otu ndị sekpo na pati ha siri gwọchaa ma na-ekwu na pati APC bụ ndị bịakọtara ọnụ n'ụdị ọ bụla. O gosikwara obi aṅụrụ pụrụ iche na ha ebu ndị nwetara ya bụ ebe ha ga na enwe ọgbakọ ha bụ sekretariat dịka ọ na-akpọkwa oku ka ndị sekpotokpo nwee ike gosikwuo nkwado pụrụ iche karịsịa gosi nkwado nyere ndị otu ije ozi nke pati ahụ. Ya bụ okwu nke ha nọrọ na-ekwu mgbe ha nwere ọgbakọ ahụ a na-ekwu na e nwetara ọnụọgụgụ bụ ndị mere nnyocha ahụ ndị nọrọ na-azọ ọkwa na sekretariat ha mmadụ ka barịsta Emeka Okafọ ka nọ na-ekwu na ọ gụnyere mmadụ 64 bụ ndị na-azọ ọkwa ụlọ nzukọ a na-ekwu gbara enyochala ha tinyekwara otu onye a gwara na ọ gaghị abụrụ onye ga-ebute ohere n'ihi na ọ bụghị onye nwere ndebanye aha na pati ahụ. Mmadụ 9 na-azọkwa ndị omeiwu enyochala ha, mmadụ 3 na-azọkwa onye gọvanọ nakwa mmadụ 24 na-azọkwa nnọchite anya ha niile ugbu a ka a na-ekwu na enyochala ma gwa ha na ha etozuola oke ịga zọọkwa n'ozuzu oke.
1: Otu onye bụ onye eji okwu ya agba izuzu na pati All Progressive Congress APC ma bụkwara onye bụrụ onye isi oche odeakwụkwọ nke otu na-ahụ maka ala na ihe eji akọpụta ihe n'ime Nauda, Prince Paul Ikonne agaala n'ihu ikwu ugbu a n'aka na-achị steeti Imo bụ Hope Uzodimma na-arụ ọrụ nke iji jikọọ ndị aka na-achị steeti sitere mpaghara South East ọnụ ka ha biko kwado onyeisiala Bola Tinubu ịlọghachi. Ikonne gbakwunyekwara sị na ọtụtụ ndị ndu ndọrọ ndọrọ ọchịchị sitere na mpaghara South East na ha esonyela n'ahịrị ihe a na-eme ugbu a na pati APC bụkwanụ nke ọ kọwara dịka ihe ngosipụta ịdị n'otu na ya bụ mpaghara South East. N'otu aka ahụ, Principal Ikonne Johera Akatọọ, onye omeiwu bụ Enyinna ya bara ibe, ọtụtụ ogologo oge ọ na-anọla n'oche ahụ na-enweghị ihe ndị nke gbara ọkpụrụkpụ ọ ga-egosipụta na ya rụrụ dịka ọ bụ onye omeiwu. N'iji lepụ anya, Ikonne kwuru sị na ọ bụrụ na ahọpụta ya ịbụ onye omeiwu na ya ga-elegide anya na ngalaba gọọmenti dịgasị iche iche dịka ọ rụtụrụ aka gbasara ọtụtụ obodo, gụnyekwara ndị ọrụ ubi bụ ndị nke ọ ga-eleta nke ọma. O ji ohere a kwekwa nkwa na ya ga-akụziri ọtụtụ ndị ihe bụ ugwu nke ruru ha ma kọwakwara ha iwu, gụnyekwara ndị nke ọ ga-anọchite anya ha bụ ndị ọ kọwara na ya ga-agwakwa ha maka iwu ọhụrụ ọbụla bụ nke a na-eme na ụlọ nzukọ. O ji ohere a kwuokwa gbasara ngalaba nakwa ụkpụrụ gọọmenti dị iche iche nke ọ ga-akọwara ndị a bụ ndị ọ ga-anọchite anya ha. Ikonne bụ onye nọrọ na nso nso oge a kwupụta mmasị o nwere ịzọ ọkwa onye omeiwu ga-anọchite anya ndị nke Abia South. Akọwaala ugbu a sị na ọ bụrụ na onyeisiala Bola Ahmed Tinubu achịcha ọchịchị ịlọghachi n'oche nke ugboro abụọ, bụkwanụ na ntuliakala ga-eme 2027 na onye ọzọ ga-abụ onyeisiala ga-esite na mpaghara South East na ọ ga-achịkwanụ ruokwa 8 maka na rie ọ bụ otu ihe ahụ.

0: Tina Rose 101.9 FM aba na ntunyanyi iji hu ni kwesiribu ezigbo nwafo obodanyi.
1: No, makika nore ba hu. Ubu aka ileba anya nakoko ndi nke fodoro no. Nakoko sitere na mba ofesi. Onye isi ala mba South Africa bụ Cyril Ramaphosa nọrọ n'ugbu a chụọ otu onye minista na-ahụ maka mwulite n'ọrụ bụ onye na-ekwu na ọ bụkwa onye isi otu pati ANC na mkpirisi bekee nke mba ahụ. Dịka abịa na ahụta na nwamadị a bụ onye kpara agwa agaghị ama ya ma bụ onye gwuru chandum na nso nso a. N'ịga n'iru, ya bụ Sisi bụ onye na-ekwu na ọ bụ onye nke abụọ a nọrọ n'izu ụka ugbu a ma na-akwagaba n'otu ngalaba. Dịka onyeisi ala ha bụrụ onye na-ekwu na a na-ebo ndị ebubo ịbụ ndị kpara agwa na-ekwesịghị ekwesị, bụkwanụ nke a na-ahụ na ọ bụkwala onye a kwụsịrị ọrụ n'ọnwa gara aga. Ramaphosa mapụrụ ọkwa nkwụsị ọrụ nwoke gbara afọ 66 ma na-ekwu na ya bụ ma bụkwara onyeisi pati ANC nke mba ahụ nakwa onye na-edu ụmụ nwaanyị na-aga n'ihu na mba ahụ. N'akwụkwọ ozi ọ nọrọ na-ekwu na onweghị ihe ọ bụla mere o jiri mee mkpebi ahụ, kama na nwa amadi a ga-abụ onye ga-akwụsịgodo ọrụ. Nke a na-echiche okwu akpọrọ bụ nke ndị patọsọ na-akpọ ka enwe mgbakọ aka ọnụ na gọọmenti iji hụ na a ga-ewepụ ya. Nke a na-esochi ozi a nabatara maka ịkpa agwa na-ekwesịghị ekwesị nakwa ịbụ onye kpara agwa nnupụisi. Mana ka ọ dị ugbu a, nwaanyị a n'ọhụụ na-agọrọ ụkwụ n'aka ma na-ekwu na ihe ndị ahụ niile n'omegi ya. Mana isi ala mba South Africa ekwuola na ọ ga-eburu akpa ya lawa maka na nwa Bariko anwụọla.
2: N'akụkọ maka azụmahịa, gọọmenti nke steeti Lagos ekesala ego ruru otu ijeri naira n'ọma iri itoolu na atọ ugbu a, bụkwanụ ego mbinye nakwa ego ha nyere n'efu nye ọtụtụ ụlọ azụmahịa ndị nke dị n'ogugo nta nakwa ndị nke nọ n'ọkara. Ha kesara ya na steeti Lagos iji hụ na okwu akụnụba ga-etolite n'ọnọdụ o kwesịrị ma belatakwa ọnọdụ ogugo enweghị ọrụ bụ nke dị ugbu a. Kọmishọna na-ahụ maka akụ nakwa iwe n'ọrụ na steeti ahụ bụ Akinyemi Ajegbotafe bụ ya kwupụtara nke a n'ụbọchị Tọzdee, bụkwanụ ebe ọ nọrọ na-ekwu okwu maka ihe omume nke 2026 n'iji gwa ndị nta akụkọ okwu bụ nke kpọtụrụ n'ụkpọmkwem na Bagauda Kauto Press Center na Alausa Ikeja. Ya bụ nwa amadi bụ Ajegbotafe Johera kwuo gbasara ọnọdụ ndebe anya nke gọọmenti steeti Lagos site n'aka ndị na-ahụ maka nkesa ego eji ewe n'ọrụ bụ otu nke LSETF, bụ ndị nke akọwara na ha kesara ego gụnyerelanụ otu ijeri naira ọma iri itoolu na otu, bụkwanụ nke ha wepụtara ka ego mbiri ebe ha nyere ya ihe ruru ndị ahịa 4,036. N'aka nke ọzọ, ha mawapụtakwara ego ruru nde naira 23 na ọma 628, bụkwanụ ego ha nyere ndị azụmahịa ruru 65 nke ha na-agaghị akwụghachi iji kwado ha ka ha nwee ike gbatịkwuo aka na ụdịrịka ngwaahịa ha na-ebubata. Kọmishọn ahụ kwupụtara na nleba anya n'okwu a bịara site n'aka gọọmenti iji hụ na e were ndị a n'ọrụ ma mawapụtakwuokwa ohere ọrụ jikwara ya wulikwuo okwu akụnụba nke steeti Lagos. Kọmishọn ahụ kpughere si na n'agbanyeghị ihe dịka nkwado n'okwu ego na ndị ahịa ruru 8,454 ritere uru maka ọnọdụ mwulite nakwa ihe mwunye ndị nke a na-ewunye, gụnyekwara ndị bụkwa ndị ejewaghị na azụmahịa ruru 848 bụ ndị a na-enyekwala ohere maka nzụrịta ahịa ndị nke ga-enyere ha aka ịbụ ndị a ga na-ahụta, maka na onye nọ n'olulu na-anaghị ate aka agaghị amata otu eji ahụ ya na azụmahịa. Ajegbofe kwupụtara sị na ngalaba ministri a ga-emekọrịta ihe ọnụ iji hụ na e wulitere ya bụ ndị azụmahịa site na otu nhazi nke gọọmenti nakwa otu nhazi nke onwe, bụkwanụ ndị nke na-anọrọlanụ na-agba ama na akaebe maka ndị nke a ga-enye ọzụzụ n'ihe metụtara na azụmahịa bụ ndị sitere steeti Lagos, dịka ha mawapụtara ya bụ ọnụ ego nke dị otu ijeri naira ọma 933 iji nyepụ ndị a ka ha were mepụ azụmahịa ha ka o bukwuo ibu.
1: Ọ abana akụkọ azụmahịa ahụ ka anyị na-apịachi ya bụ akụkọ nke tamana tupu anyị na-apịachi ya kpamkpam. Biko gị achịkwa isiokwu ndị ahụ bụ ndị nke gbara kpọ. Na mbụ na mbụ, anyị mere ka ị mata na ya bụ atiku nakwa Amaechi ugbu a emeela ka mata na ha eruola akwụkwọ ha ji azụ ọkwa onyeisi ala n'afọ 2027. Ndịkọtara ndị ọkaikpe ukwu ugbu a na-ekwu mkpa ọ dị ibulu mmadụ 12 n'ọkwa ha. Prince Paul Ikonne ekwuola ya hoo haa na ya bụ amaghị eme abalị ibe, ma na-ekwu na ọ bụ na-enye ohere ugbu na-achata anya ndị nke ya na ọ ga-eme ka ọnụ ọchị waa ha. Anyị eburu abụ ekele na-ebulara Deborah Odiba onyechekọta akụkọ ndị a n'olu bekee, ebe
2: Clinton Obidaya
1: nnọkọ ma onwe m bụ Chidimma mere gịnị tụwara ma gọvanọ si gbo mana saka dị onye mma ewere hiwe isi ogbogoro mịara m emekwara nwunye di m ka taa bụ ahịa nkwọ pụtara n'ihu ọma igbo chiri nze chi ọzọ mma mmanụ.
3: Ọlọrọwalọkwa nga dị ya mma o.
4: Ọ bụ ya mere anyị ji na-akpọ gị oku ka ị bịa ka ị bịa.
3: N'oge ndị Igbo na ezinụlọ Rose n'ụgwọ mpe naanị fe ma ba ebe ọnụ ọchị ga-awa gị.
4: Ebe ọrụ anyị bụ ime ka ị dọlara ntị azụ ma chịpụtakwa eze gị n'anwụ o.
3: Anyị jiri eji bara bara ọ bụ na Rose FM bụ ebe ị gala ụwa. Ahụ edo gị ọ bụ ebe ị gala ụwa obi adị gị mma.
4: Bịa ka gị na Ugebe Ngala obi ụtọ ọha na eze nwaanyị Istanbul afọ mụrụ eze aka Mommy Light nọrịa.
3: Na Clinton Obidaya nwoke dị ara mma ambassador ndị udo ewezụga mba abụọ
4: n'oge ndị Igbo
3: na Rose FM redio ka ibe ya. Rose imeta gị mma. Rose 101.

0: Maazị, amanem meji tukituka aga kini jokwu aga. Manem.
1: Eji ma lekereja ma owa lekereja mka mji azo ije maka na afu elu onye igbe bọ bara ya ihe m chọrọ ugbu a ka ịchọ ihe gbanyere mmiri.
0: Ị ga-aṅụnụ ma ị na-aga?
1: M ga-aṅụnụ a ụzọ ma m na-aga n'ihi na nwere ike meru obodo na-enweghị mmiri. Nsogbu adịla. Akpịrị akpụ gburu m na nkọ ịma Jizọs anọghị ya nke m ga-ahụ na ụzọ Galili. Fọnke m ji ahụ na mpaghara Braz. Ọ nọ n'eluigwe, ọ wee bụ ọnụ ugbo ehi. Biko chọọ ihe gbanyere mmiri.
0: Isiga eru obodo na-enweghị mmiri.
1: Ya
0: wụ nwere obodo ndị na-enwe mmiri.
1: Onye makwa na o nwere ike ụwa asị m nwere ike ụwa na asị m nwere ike. Ndewo ka anyị ga-ahụ n'ihu. Gịnwe ga-echite ebe ụlọ aga nke gị
0: taa. Gịnwa m lekwe m lekwe ụkwa m apụwala m isi njikọ ụzọ.
1: Braz.
0: Gbam gaa ebe m gaji.
1: Ọ dị mma.
0: Maka na eziokwu eziokwu mee na Tesla duhie na ebe niile adara very boiling. Ana m ebe nọ na ele ma nge ịchọ tụkwa na ngiji tii n'afọ. Ekwentị mebe. Manụwa oge nwa onye ụwa, oge nwa onye ụwa ji aghara ahụ ji abịa m. Maazị onye kpọm hịọ. Onye kpọm hịọ. Ụmụnna m awụcha nnọọ. Na steeti Ọyọ. Uwe ojii asị m oge bịakwa. Oge bịakwa na ọrụ ejiela. Oge bịakwa na ọrụ ejiela. Ụmụ Chineke m awụcha ebe ihe ndị uwe ojii na-ezi m. Ahụ otu onye ji aka kele azụ ka mkpi akpa gaa ahịa. Masị ya, heish, omela agha. Ya bụ ịkara m anya si aka gị emekpọ m. Aka gị eme gị eme gị emekpọ m. Ma Chineke na mana gị na nwụrụ anwụ. Gbaa ọrụ si ụcha anya maara gị mma ya nọzi ama saa ha. Gbaghara ihe eji eju gị anya. Ma ajụọ ndị uwe ojii ele ihe mere jen ha asị m oge hụ na onye m si asị m na onye onye Sarigon. Ma asị asị m na onye hawụ onye Sarigon oo. Hawụ sare sare sare sare. Nne m na-ele anya ụtụ ọnụ isi mgbanị nsogbu adịghị ka a na-eme ka a na-eme ka a na-ekwu ka a na-ekwu ụmụnne m ma jụwa sọ gịnị na-eme ha sị m na onye awụ onye ntụrụ mmadụ aleluya na nwụchila ele ihe ọzọ ha sị gị n'ebe o si jọọ njọ wụ na ha gwara ndị na ha ga-akwụ ya ndị naira iri ma sị ehe ọma na ndị uwe ojii na-anụ nkata ha na-akpa ngwa ngwa pụtara ebe nara ndị naira iri. Anwụ ya kpechikọ mkpam. He was gumada nwuchi dan jichi.

anyị naghị eche ekele ihe ahụ, nakwa ele anya na-ele anya mgbe ụfọdụ anya si ihe ọbụdị aka mmadụ ka ọ bụ aka enwe. Nwanne m site na steeti Abịa kpọrọ njem mkpọfu jigijigi janga, ebe ka m gawara na steeti Bauchi. Merute olekwe ka a nwụchiri otu agadi nwoke na iruola afọ iri isii, masị ha ndị uwe ojii chere nụ nwoke a nọ afọ iri isii o mere unu gono? Asị m jụọnụ ya, jụọnụ nwoke ịba, masị deede aha ka ọ gụnụ ya sị na aha ya bụ Musa Garaba, masị ị gaala aba, ya sị na ọ wụdịghị nke ehi. Ma jụwa Musa, kedu ihe ị mere? Ya sị na ya emuola ofe na-abụghị ofe kụnyere ya. N'ụlọ nwa amadi a agaala ugbu a lee otu nwatakịrị gbara afọ itoolu gaga were ihe ya kụọ ngwọ n'elu ya. A na-ekwu na nwoke a kwasola nwata gbara afọ itoolu iko n'ike n'amagama guma toro LGA steeti Bauchi. Masị nwa amadi jikwa na aṅa mee ihe na onye doro gị sim Clinton Harawa. Harawa na ihe ke na-amanya ya amadị otu ọ ga-ejikọ ya akọ. Meelu otu nwoke nọ n'akụkụ si ya dedi bụ onye ya sim na ịha ya bụ Habibu gbara afọ iri asaa na iri anọ na asaa na ya gawara n'ụlọ ndị uwe ojii gwa ndị uwe ojii si bịakwanụ bịa lee na nwa m nwaanyị na nwoke a kwasoro ya iko n'ike. Ndị uwe ojii achọwa ya chọwa ya chọwa ya jide ya. Ha jidere ya elekere anọ nke udachi sa eziokwu na agbalị ala na-agata mgbado ume ha si mba enwe ihe ha ji ya eme si una awọtabeghị ọrụ mgbado ume na arụ na ndụ mmadụ. Mesi ebe hụfụ awa o mgbe mfụ abara ebe ehi ma gawa na mpaghara ọzọ ugbu a ọ bụ ebe ole ka m gawara mgbage ntị ka m kọọra gị ebe m gawara ije a. Nwanne m esitezie na steeti Bauchi lekwe m abanyela m ugbu a na steeti ọzọ. Ebe ole ka m banyekwara na abanyere m kpọmkwem na steeti Katsina. A sị na ndị uwe ojii anapụtala otu nwaanyị. Nwaanyị gaara adaba n'aka ndị nta. Ya bụ na a gaara atụrụ nwaanyị a ndị uwe ojii anapụta ya. Sị Chineke emeela ndị uwe ojii na-agbalịala gburu n'aka. Mana ha aka kwe ha n'aka lọtaghachi ozugbo ozugbo. Ka m sitere na ya bụ steeti na-alọtaghachi. A sị mba mba na o nwere ebe steeti m chọrọ irute dị ugbu a ka m mara ihe na-afịọnụ n'ebe ahụ. Ma agawazie na steeti Bauchikwa ebe ahụ m sikwa lọfụta. Gaghachikwa ebe ahụ ọzọ. Masị ndị n'ebe a na-emege gịnị na-agbaga nkwụkwụ na achọrọ ịgba nkwụ. A sị na nwụchiri ụmụntakịrị ụmụ iri iri iri ụmụntakịrị ha bụ ndị a chọrọ ịlụnye di n'ọnọdụ na-ezighị ezi. Ya bụ na ụmụkatịrị aka bịara na-enye ha di. Ụmụ ndị ka chọrọ inye di ọgụnụ. Gịnị mere? Ndị uwe ojii na ndị nwụchiri ndị ada a na-asị m ha Clinton lekwekwe o. Ee, hụkwala na ihe awụ ụmụntakịrị na-akabeghị akabe ha chọrọ otu ha si alụga di. Ọ wụkwanụ gị naanị ịlụ di ma ego e ji akwụ ụgwọ isi ha puku naira atọ dịka onye a na-alụ alụ puku naira atọ ka e ji akwụ ụgwọ isi nwaanyị. Na Bauchi, masị mba ihe nke na-akarịala, biko jidesienụ ha ike. Kedụkwanụ nne na nna nwe ụmụ a? Ihe legharị anya masị mba ọ ka m ghara ihe na-ajụ nke m ugbu a ndị uwe ojii were ihe ha ji n'aka bie m n'isi. Mana akpọrọla ndị a kpọgara otu kọmitii na-ahụ maka ndị na-emetụ gwururu ụmụntakịrị na ihe ndị ọzọ na steeti ahụ. Nke onye nọ n'isi ya bụ nwunye aka na-achị steeti a, masị ya gawanụ. Ụmụntakịrịla aka bụ wa gaba achọrọ ịliwo di na ego ole puku naira atọ eji eme gịnị? Eji ya wụta ahịhịa ka ọwa azụ n'ọchịchị nke dị ugbu a na ihe ke na anyị nọ n'eli ugbu a. Nwanne lekwekwe m o, ma bịa na ahụ na ndị
nkịta nyewere ọkpụkpụ n'olu na-akpazi ugbu a. Otu onye sị na ọ bụ MD nke ndị Micro Finance Bank wa. Blessing Gozi anya oke na-eboro ya ebubo sị na nwaanyị a egwuolacha ndụ ma o riela ego ọnụ ego ruru nde naira 19 nakwa dọla 30,000. Nke nwaanyị ke na otu ke nọkwa n'otu ọ bụghị wezikwarala ego gị ka o ji. Otu onye nke n'ebe ahụ arụọ m aka sị m bịa bịa sị mba asịla m duga bịawa hapụ m aka ya hapụ m aga rụwa m. Ma gawa ugbu a kpọmkwem na steeti Kano ga-amara ihe na-aka ebe ahụ. Asị m na anapụtala otu nwatakịrị gbara ọnwa 19 naanị ọnwa 19 nwoke. Maazị ọkwanụ gịnị mere ya? Gịnị mere nwatakịrị n'ihe ya sị na aha ya bụ Musa? Asị na anaghị elekọta nwa ahụ anya. Ya bụ na nne ya n'otu siri na-eme ya dị ka ọ bụzikwa ya nwe nwatakịrị. Ya o chi m ọ bụ oge gara aga ga mụọ ya. Mgbe ahụ ị nọ na-akpụrụ ime nwatakịrị a na-asị Emeka Kilimi. Eziokwu icheta mgbe ehi mana ugbu ịchọkwa ilekọta nwatakịrị na o Chineke mechebe hụfụ awa o si mba ihe nke na-akarịala. Ka m si ebe ahụ pụta masị na o nwere otu steeti m chọrọ ịga rutekwa n'ugbu a mara ihe na-afịọnụ n'ebe ahụ maka na ije dị anyị n'ụkwụ karịrị akarị. Ma chọwa steeti nke m ga-aga na-elegharị anya o mgbe m nọ na-elegharị anya ma gawa na Ebonyi. Asị m na ụlọ ikpe atọọla otu nwoke mkpọrọ afọ 5 maju ya dedi mere gịnị? Ma hụ na onye ewo ekwensu na-achọ ka ndị ụwa nwee ọkụ. Ọkụ latrik ọchọ ka ọ dị n'elu ụwa karịchasịa na steeti Ebonyi. Ụlọ ikpe ukwu nọ na steeti Ebonyi ọ nọ na afọ ikpu. A na-agwa m na nwoke m hụrụ ebe a sị na aha ya bụ Ikechukwu Ọsọndụ, eziokwu Ọsọndụ nke ya ọgbatadị ya, na ọ gara na igwe na-enye ọkụ, ọ gara na transfọma degekwa ihe na-akpọsi akụkasị ya sie dede onye tụkwara n'oge ịchọ ka anyị nwee ọkụ. Ngwa vuru na ihe unu tibe nne ya n'ụlọ mkpọrọ unu enyekwala ya ọkụ maka na ọchọ ọkụ unu nye ya ọkụ latrik ugbo nwere ike si unu gbanyụọ hapụ nụ ya otu ahụ.

na steeti Benue ka mara nke na-ebe asim na otu onye ọrụ nke otu bọọdụ na-ahụ maka agụmakwụkwọ n'ọbụ sube na nwa amadi ya kpọrọ Maazị Orasa Nyagu abụrụla onye agbagburu agbagbu si egene mere eji gbagbuo ya wele a na-agbagbu ihe nọ asim Clinton chekwara na ọnụ anụ tupu kwue masị mgbachere na ejidela m onwe m aka asị m na ndị ntọ mmadụ tụrụla nwoke a ehe mana na nwoke a bịara chọrọ ime ka ọka ndị a mara ihe na ọ chọrọ ịgbafu na ha n'aka ya bụ na o rifuwela oheliela ụkwụ ọsọ ndị ntọ bụ ndị tụrụla ya si eche ma ị ga-agbafu mgbanụ ha agịra ya mkpụrụ mgbe ebe ihe were ya gịra ya kpakpakpakpa nwoke mmadụ efejara dịka akwụkwọ ụkazi ọbụdị ụkazi kende ka anyị ụkazi kende dịka ịdịkọta masị heo chineke m okeke na mbọmbọ ọsọ ke na ịbịara iri gara na echere echere o mbambambamba n'ihe nke na-akarịala ọ gịnị ka na eche ntị ebe a nụ akụkọ ọzọ eche ntị ebe a nụ akụkọ ọzọ gịnị na-afịọ dị gịnị na-eme chemba ọka m chọọkwa ebe ọzọ m ga-agarute maka na n'oge na-adịghị anya ma

Otu akamjiri site na Yabu State ife batawa. Kambia marakwanu nke na afyo kwanu na mpaharo utu state ozo. Site na Yabu State nke gawa na Kano ga kara ihe dere m. Kano wa mgara kam ga kara ihe dere m ezoku ihe mkatara ebe ihe adekwa gi mma o. Asim gi na nke mkatara ebe ihe adegi mma. Ahụ ebe ndị mmadụ kwa aka n'isi heu heu nwoke nwaanyị nke na obi tara gị mmiri si obi ụtọ nwaanyị nke ole ka obi tara mmiri ọ bụ onye shiri obi ya n'ọkụ ka obi ga-ata mmiri ha si na otu nwaanyị elela nwunye di ya ya bụ nọ na di ji ha abụọ were ọkụ mụnye ha ya na ụmụntakịrị abụọ nwaanyị ike na eziokwu obi ya obi atafuola ewela mmiri ihe bụ na steeti Kano ka nke a na-afịọ asị na ihe a mere na anya asị ụbọchị Mọnde asị na ọ bụ na mmanye alụ na hotoro ya ndị be anyị unu hafụwa ajụwa ha ndị ihe a mere aha ọ bụghị ha si mba na ha agaghị ekwu aha mana ha kwuru si na nwatakịrị nwaanyị onye nke emesoro mmeso ọjọọ a bụ onye gbara afọ 28 na ụmụ ya abụọ nke na afọ asaa nke a na afọ atọ bụ ndị na-anara kpụ ọgwụgwọ otu ụlọ ọgwụ akpọrọ ya bụ ụlọ ọgwụ dala nakwa mutala muhammed nke ka ha na ugbu a na-anara kpụ ọgwụgwọ nwaanyị ike n'obi

0: dem makailo yana batura ni allo
1: ma istanbul kinani mukunti tikani ma introglogo ama la fikani
0: ya mara gamma aziza unya mana radio
1: aziza kinani
2: eh aziza ondewo
1: ndo drone abo na fadiga
2: amyo o mari ha isitere ge na kara whatsapp ime ge gaga were no
1: ke na whatsapp o ni kama ge won da kabo le kan
2: suba
1: ekele la kele kwa mo este tomatinete aga zina no
2: ndewo
1: ishoku unu wutere adike m n'ugbu a na-agbakasị m pie ba nwa akwụkwọ na nwa ibe ya gbara ha gbara njọ ọnụ egbe ọnụ a gbara egbe ọnụ gbata egbe ọnụ ofu onye a ga anwụ agatụghị anwụrụ onye nke asị naya gburi naijiria kenani ebeziwabụrụ ya gburi mmadụ gi ka gburu n'isi a na-egosi n'ime otu onye ọbụla mara sa oto
2: shekwu eziokwu
1: ịra mmadụ nwere esemokwu dutu onwe onye ma nọ n'ihe gị
2: anya
1: ọ nke na-agbakasị na onye bụrụ ndụ
2: ndewo aziza ya gaziri gị nụ
0: maka na nke beziokwu bana enwere ike ikwu okwu chee na ikwuola maghị na
2: ahụ n'ihe
0: ọwụkwesị arịala ya aka
2: gị na mmadụ na-emekọ ya enwe esemokwu mana ụdụka okwu ị ga-agwa onye ahụ ka ọ ghara ịnwụ a sị na ọwụ gị sị na ọ ga-anwụ ụfọdụ ga-asị kwụkwara m n'aka ma ị ga-anwụ ị na-awụ ụtụtụ ihe ahụ adịghị mma
0: ịka na-agafe mmadụ esi gị m ga-eme gị ihe
2: ma m ga-eme gị ihe ịmaghị ụdụka ihe ọwụ nwaanyị sta mbụ kanyịle onye na-ebe anyị n'igwe
3: ahọhọ
2: eche mme na fụla mmiri
3: ị
2: ka hapụkwara ebe ahụ biko were wao nye ya oge ihe ndị mami omeogo
3: anyị kọdara m
0: mami nke naanị m
3: ọ na-alọtala anyị biko
0: anyị alọla
3: ee asị m na-ekele nọ na alọtala ahụkwara m ihe osiire m instrọtọ nwa chineke asị m gị siri wepụta ya mmaji kwuru mmaji n'aha
2: jizọs
3: akwana esi n'aka ya emege ka anyị dị ndụ chineke ya gozie ezinụlọ unu gozie ọpụpụ na mbata unu na ya asị m na-ekele nọ na alọtala ahụkwara m ihe osiire m instrọtọ nwa chineke asị m gị siri wepụta ya mmaji kwuru mmaji n'aha jizọs akwana esi n'aka ya emege ka anyị dị ndụ chineke ya gozie ezinụlọ unu gozie ọpụpụ na mbata unu n'aha

0: Kailo yana kpọtụrụ anyị. Alo.
1: Ụtụtụ ọma onowu bụ n'owu Maazị Chime.
0: Ụtụtụ ọma ya mara gị mma Maazị Chime.
1: Ndewo. Nnọwo. Ị natakwara ozi?
2: Wapụ nchetara m ihe. Biko na Dọsina ka hụrụ dasin. Ụtọmi set. Ewu, sir. Papa sịrị m nsọ Dọsina Chineke ga-agọziri m ihe nọ. Chineke ga-agọziri m ihe nọ buru ibu.
1: Otu a, otu a. Ndewo.
2: Ma maka inye m ọ dị ukwuu.
1: Dọkịta, thank you, sir. Otu a.
2: Oyiwe na. Ka m gaa n'ihu. Na nke m chọrọ isi ọnụ bụ na nke akwa nke nwaanyị nọ gbara nnọọ di ya. Ọkụ gbakọtakwuo ma
1: ụmụ ma nwunye di ya.
2: Ma ụmụ. Akwa nwaanyị nke a nwekwara obi
1: ewu. Ezigbo obi kpọọ nkụ.
2: O nwere obi ọkụ na ha si asị ebe o. Ọkụ na ọ ga-agbakọ abịa niile ọkụ.
1: Owu obere ihe.
2: Ọkụ na ọ na-achọ ka a ga-enye ya akwa ubiri ohere ahụ. Ịghọta so nwaanyị nke a nwere marakwa n'ihe ihe a ga-eme ya.
1: Eziokwu.
2: Ọ bịakwa na nke ụmụaka ọkwa na-eche onye di. Ịhụla ya. Mama anyị mụọ maka ire ego mere eji na-enye ha ụdị ihe dị otu ahụ. Ịghọtala. Akwa ọ nsogbukwere n'onwe ya.
1: Eziokwu.
2: Na-efe dị otu ahụ. Bido ọ dị otu ka nke si na ọnụ
1: ịnụ. Ndewo ya gaziri gị nụ. Maazị Chime.
0: Ndewo ya mara gị mma. Onowu ya gaziri tụbara gị.
1: Onowu anyị akpabede maka akwụkwọ fọm ọwa na-ere. Bịabede bịa zụrụ.
0: Ole kwa akwụkwọ ọzọ na-azụ Maazị?
1: Anyị na-azụrụ akwụkwọ maka ndị chọrọ ịlaghachikwa n'oche.
0: Ole na-akpọtụrụ anyị biko.
1: Onowu ga alụghachi. Alo.
3: Ụmụ a mụrụ amụ.
0: Ya mara gị mma ịbụ ọla chi.
3: Ụmụ kacha mma na-egbugba uche olu ọma ha.
0: Ewu, mami ndewo.
3: Ezi nne dọrọ
1: mma. Ezi nne dọrọ mma.
0: Ndewo.
1: Ndewo.
3: Ya gaziri abalị.
1: Ami o.
3: Maka ụmụ na-agwọba ọbara mgbali elu na nke mgbada ala. Biko metụ itu ọnụ n'okwu. Ihe m na-adị ihe a na-adị agụpụta sabana sabana. A na-asachikwa ya asachikwa, ọ sapa esape ka a ga na-asape.
1: Jụọ ụka ị ga-agba gị maka nke ahụ.
3: Ahụ ugbu arụ, arụ. A na-anụ ezigbo ihe. A na-anụ na mmadụ wii na ịlọta. Ọ bụrụ na arụrụ ala dị ihe juru ọgba ugbu a. Ka Chineke gaa n'iru mere anyị ebere. Nne jide nke.
1: Ndewo. Ya gaziri gị nụ.
0: Ndewo ya mara gị mma.
1: Maịsta, ma o nwere ajụjụ ọ jụrụ ọsị Savannah a na-asachikwu ya asachi. Ka ọ were ya mee asapecha ya hapụ. Ọ gị ga-aza ajụjụ a mara ma na-asape ya asape ma na. Ka anyị mara onye nke a. Halo.
0: Halo.
4: Ụtụtụ ọma Maazị Clinton.
1: Ụtụtụ ọma Nwada Kate, ndewo.
4: Mama Enight na-apụtala.
0: Anyị na-apụtala, ndewo Nwada Kate, ya nwara gị mma ịbụ ọla chi.
1: Ị na-ahatakwala mgbado ume?
4: Aga m hata ya. Ndị na-ama ihe ọ na-arụ ha, ama ihe ọ na-arụ.
1: Eziokwu, ị na-ata ya, gaa na-eto onye nwaanyị.
4: Achọchara isi ya na gbasara nwatakịrị nwa agbọghọ ya na-enyi ya nwụ nwoke bịara nwesị obere okwu ha kwụsịtara okwu ya pụwasị nwa accident. Nna ihe awụ ihe jọgburu onwe ya na-ajụ ugbu a dị ne dabila n'ebe sa ihe ọ na-ọma.
0: Anyị
4: m na-agwa ndị mmadụ hụ na ma ihe na onwe ihe ọ bụ gasị m ga-egbu gị nke hetara ya m echirikwa ihe mezi onye ahụ ga-ebebe akọwa ihe na-eme ụkwara ike obi gị dị ọcha na ọ bụrụ nwa na n'okwu ọnụ eji ọtụtụ gị
1: nkwukwu
4: ha biliko ha lebara anya ha biko gbaghara ya ha ihe m si ka m kwuo ya dịrị unu na mma
1: dịkwara gị onwe gị
0: ndewo ya mara gị mma. Kedu na okpoko nke a na-eme ka izochi ihe ọma. Alo.
5: Maazị Clinton n'ugebe nwaanyị ụtụtụ ọma o.
1: Ụtụtụ ọma kpoko for you.
5: Your head is there.
1: Ndewo.
5: Easy man. Easy man sure boy na-akpọ.

0: Batsini bona. Ngeke bona.
1: Bathi babeka amapiya phezulu bona. Hayi.
0: Osambe wena. Hayi wena man. Sikhala mapi, yes I do. Hayi, babeka phezulu yamafi. Hayi wena. Jima makonye, kepali. Hayi, sesaphadile la.